멋진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Nina, DJ Mia, and DJ Angie Moore sa programang... What the F? Ay, mga kabayos, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong morning? Kamusta naman ang weather dyan sa inyo? Kasi dito sa Pampanga, maulan pa din. At medyo basa-basa pa din ang daan. Kaya naman, mga kabayos, kung nasaan man po kayo ngayon, kung kayo ay pauwi na, kung kayo ay papasok pala sa trabaho at meron kayong gagawin sa labas, magdala po tayo ng payong, ha. Medyo hindi natin inaasahan, biglang buhos yung ulan. At medyo malamig ngayon, magdala rin tayo ng jacket kung ikaw ay ginawin. Ayun mga kabayos, makakasama niyo po ako hanggang 12 noon. Ako muna ang pansamantalang hahalili sa kanilang dalawa. Kaya kung meron po kayong song request, greetings, or gusto pag-usapan ngayong umaga, pwede niyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow niyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At dahil umaga ngayon at gusto kong magising-gising, medyo kasi yung mga patugtog ngayon medyo malamya eh. Ngayon diba dapat Sabado ngayon, linis day, laba day, kung ano naman yung day nyo ngayon. Eh, let's play the song. Ito na lang, sige na nga. Ikembot Mo by Baby Dolls. And once again, my name is DJ Clark. DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ako muna ang inyong makakasama ngayong Saturday morning. Kaya pag-uusapan natin ngayong umaga. Dahil linis-linis ngayon. Dahil Saturday and Sunday, Laba Day. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano yung gawaing bahay na pinakaayaw mong gawin? Kaya pag-uusapan natin yan. Tamang-tama. Tamang-tama ngayong Saturday and Sunday. Tapos maulan pa. Paano ka maglalaba? Ay, mga kawais, pag-usapan natin yung ano yung pinaka-ayaw mong gawaing bahay. Ayan, pwede nyo po akong tawagan na text sa 0908-516-4466.

like and follow nyo na rin po ang aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko po, my name is DJ Clark. At ang pag-uusapan natin ngayong Saturday morning, ano yung anong gawaing bahay ang pinakaayaw mong gawin? Basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7969. Good morning, DJ Clark. Play nyo naman po ang Tahanan by El Manu, galing yan kay Gretchen ng Porac, Pampanga. And another texter galing kay 3016. Good morning, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Alab by SB19?

nyo, mamaya-maya, sasagutin ko rin niya. Ano nga ba ang pinakaayaw kong gawin? Pero, sa ngayon, kayo muna. Di ba, mamaya, sulitin ko ang aking tanong ngayong umaga. Napakasimple lang. At gagawin lang natin kakatawanan. Ano yung pinakaayaw mong gawin sa gawaing bahay? Dahil Saturday ngayon, linis day, laba day, hugas day, kung ano-ano man po ang gagawin ninyo ngayong Saturday. Kung kayo ay lilibot, kung kayo ay matutulog lang magdamag dahil meron kayong kasama sa bahay, maglilinis. Sana all. At kung kayo ay nakaka-LL, nakaluwag-luwag, sigurado may kasambahay kayo. May kasama kayo sa bahay. Gaya nyo lang ako na ako lang ang gumagalaw sa lahat. Pagod ka talaga. Makamays, kung meron po kayo mga song request, greetings, or insights sa topic natin for today, saan nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Ito galing kay 9147. Good morning, DJ Clark. Maglaba DJ ang dali maglagay sa washing machine, pero yung pagsampay, magtupi, magligpit, dun ako tinatamad. Alam nyo, parehas tayo. Alam nyo, pag setup ng washing machine, ayoko rin. Paglagay ng damit, paghiwalay sa puti, sa ayoko. Alam nyo, eto, sa paglalaba, ang pinakaayoko po yung pagsasampay. At saka yung pagtutupi, yun ang pinakaayoko. Tapos, di iiwalayin mo. Ako kasi apat na batch ang paglalaba ko eh. Isa sa pantalon, isa sa pang yung

tawag dito. Meron ako puting pants. Hindi naman siya puti, cream siya eh. Siyempre, hiwalay-hiwalay dapat, di ba mga ka-vibes? Kasi kung hindi mo hiwalay ng puti sa dikolor, mangingitim yan. At ako lang ba ang naghihiwalay sa medyas? Hiwalay ang paglabas sa medyas. Isinasama ko sa pantalon. At yung at yung damit ko, hiwalay din po. Hindi ko sinasama siya short. Ako lang ba? Anyway, kayo muna. Ito, galing sa ka-vibes natin. Pita kayo ako magwalis DJ. Kasi habang nagwawalis ako, parang lalong pang dumudumi ang alikabok. Feeling ko may spawn sila. Pita kayo ako rin. Kapag nagwalis din, kapag nagwawalis tayo, di ba? Ayaw na ayaw din natin na meron pang natitirang dust sa floor. Kaya talaga babalik at babalikan mo yon. Tapos ayaw mo pang tapakan kapag nawalisan mo na, ayaw mo pa din siyang tapakan kasi madudumihan ulit. Magwawalis ka ulit. Ah, ito, galing niya. DJ ako, pinakayo ko yung mag-fold ng damit kasi... Or okay lang maglaba, okay lang magsampay, pero yung magtiklop, ilang araw ko tinitingnan yung basket ko bago ko simula. Tapos diba pag nagsasampay kayo, ako pag nagsasampay ako, color coding. Ang ahalahan nyo, magsasampay ako color coding. Pag puti, puti lang. Pag blue, blue lang. Kapag red, red lang. Kapag pantalon, pantalon lang. Tapos gusto ko, naka ano pa yan? Pag puti. Ano susunod na puti? Cream. Ano susunod sa cream? Kulay blue naman, medyo sky blue. Ganon. Ako lang ba? Kapag short lang din, pero color coding din, kulay black, tapos palight ng palight, yun yung lagi kong ginagawa. Tapos yung hanger, hindi dapat isang direction lang ang pagsampay sa hanger. Alam niyo ba yon? Isang direction lang, para pag ibang direction, hindi po ako makakatulog. Papalit at papalitan ko po yan, ganong kalala. Ganong kalala ang OCD ko. Pati nga sa pagtulog, mga ka-vibes eh. Hindi ako makakatulog kapag may lukot ang bedsheet. Bedsheet. Pag lukot yung cobre kama, hindi po ako makakatulog. Kailangan diretso yan. Dapat ako plansya. Anyway, mga ka-vibes, ito pa galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Saturday sa'yo, DJ Clark! Happy Saturday din po. Wait. Ang ayaw ko gawin sa gawaing bahay ay yung maglinis ng banyo. Pero pag ako ang naglinis ng banyo, pwede ka nang matulog doon. Pakiplay naman ang dilaw ni Maki. Thank you, Ingan, and God bless. Yung nga sa paglilinis ng banyo, ang hirap din po niyan. Kasi yung singit-singitan, kasi mga natuto yung sabon na bula. Siyempre, magsasabon tayo, no? Yung mga bula, tapos didikit sa tiles, mag-yelo. Ang hirap po yan tanggalin. Galing kay 279 to DJ, good morning. Ako ayoko nang mag-request ng kata kasi di mo naman piniplay. Pasensya na, Kuya Dudes. Sige na. Dapat kasi binabagay natin eh. Eh, hindi ko siya nabiplay. Pwede magtampo. Okay lang yan. Eh, may shalala ka naman by Benga Boys. Pwede na yan. Galing kay 1733. Happy rainy Saturday, DJ Clark. Oh, so lamig. Sabi ng ganon. Masarap may kayaw, cup na chicks niyan. Pa-request ng Standing Next to You by Jungkook. Thank you. Ang
titignan natin kung mapiplay natin yan. Dahil Saturday ngayon eh. Diba? Anyway, yun, maya-maya eh, magbabalik tayo. Pag-usapan pa natin yung mga pinakaayaw niyong gawin sa bahay, yung gawaing bahay. And let's play the song Uptown Girl by Westlife. And once again, my name is DJ Klar, sitting in for DJ Mia and DJ Angie War sa programang What the F, only here on GB 99.1, your good vibes.

And you are still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Mia and DJ Anjuman sa programang What the F. If you could read my mind, love. Mga vibes, balikan natin ang ating pinag-uusapan ngayong umaga. Just like an old time movie about a ghost from a wishing. Ano yung pinaka-ayaw nyong gawin sa gawaing bahay? Dahil tamang-tama ay Saturday morning at weekends ngayon. Siyempre, sinabi ko ng Saturday. At Labba Day, Linis Day, at kung ano-ano man ang gagawin ninyo ngayong weekends. Pag-usapan natin lahat ng yan. Kabais, ulitin ko, ano yung pinakaayaw nyong gawin sa gawaing bahay? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Galing kay 3167. Good morning, DJ. Pa-request naman po ng kalapastangan. Salamat po, listener po ng Tokwing Porak. Pabati kay Darang Jella. Happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy, happy birthday, Darang Jella. Ano na, saktong-sakto Saturday ngayon. Walang pasok kinabukasan, tara. Ano ang ipapakain mo ngayong birthday mo? Ano ang handa natin ngayon? Baka meron kang panda. Kahit umpia lang, ibubulsa na lang. Pero happy happy birthday kay Darang Jella. At sana ay maging masaya ang iyong birthday. At sana mapaligaya mo sila ngayong Saturday. At mabusog. Just like a ay, ito, galing kay 1128. Good day, DJ Clark. Good day sa'yo. With thanks. Parang email na. Good day, DJ Clark. Pa-shoutout sa asawa ko na si Kim Prado. At sa anak kong si Altea Lorraine from Daddy Mac. Pwede po ba mag-request ng tag-araw by after image? Sige, hanapin ko po yan. Ulitin ko. Shoutout sa iyo. Kay Ma'am Kim Prado. At kay Altea Lorraine. Galing yan kay Daddy Mac Prado. Napaka-sweet naman talaga. May pagbati ngayong umaga. Kayo na. Hindi kayo nang sweet. Ang bani-bani ba din o? And another thanks are from 3345. Good morning, DJ Clark. Pa-request ng Karera by Bini. Galing yan kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Another texter from 5671. Good morning, DJ Clark. Medyo maulan na Saturday sa'yo. Ang pinakayo kong gawin sa gawaing bahay, magplansya ng damit, DJ. Ang init na nga sa Pinas. Dadagdagan ko pa ng plansya. Pas, yun din pinaka ano din yun, no? Yung pag nagpa-plansya ka, ang init. Tapos hindi pa ma... Di ba yung gusto natin, babat pagdaan lang ng plancha, okay na. Hindi, babalikan mo pa kasi lukot pa rin eh. Kaya gamit kayo ng steamer. Wow, susyad. Pero ako, di ako gumagamit ng steamer kasi wala na kami steamer eh. Plancha pa rin eh. Pero ang sakit sa kamay. Kaya kung araw-araw ko nagpa-plancha, time-consuming pa, no? Wala, kailangan mo yun kaysa naman na pumasok ka ng gusot-gusot. Alam mo, meron talaga ako kilala pumapasok ng gusot-gusot. Yung alam mo yung ano, yung piniga. Di ba, pagkatapos mo maglaba, pipigain mo yan. Pag piniga mo, isasampay mo. Eh, wala dryer, ipipigain mo sa kamay. Ngayon, isasampay.
Alam mo yung meron talaga ako kilala. Hindi nagpa-plancha ng dami. Gusot-gusot pumapasok. Hindi ko masabi. Binibiro-biro na lang dito eh. Parang haabulin ka ng plancha. Pero kasi malaki ka na eh. Dapat aware ka eh. Aware ka dapat eh. Ay, ito galing kay Nyanye Ninyo Nyo. Good rainy morning, DJ Clark. Listening from Malabanas, Burgos Street. Can I request a song, Uwian by Kyle Rafael? Thank you. Sige, hanapin ko inyong mga song request. Hintayin nyo lang kung maipiplay ko. Ay, de joke lang. Sige na, ilaline up ko na nga yan. Oo na. Sige na. Kind that drugstore sells. And when you reach the park, ah, ito galing kay 3497. A hero would be you. Heroes often fail. DJ, yung pinakaayaw ko yung mag-ayos ng bahay kapag may bisita. Yung bigla lahat na biglang lahat ng gamit na nasa sala ipapasok sa kwarto. Pagkatapos ng bisita, tsaka na naman namin nahanapin kung saan namin nailagay. May ganyan talaga. May ganyan. Yung mga yung mga gamit sa sala na hindi dapat nasa sala, nandoon doon. Kapag may bisita, ilalagay nyo lang sa isang kwarto para hindi nakakaiya. Oo nga, no? Isa rin yun, eh. At ako'y magbabalik maya-maya, mga kababes. Balik tugtugan muna tayo and let's play the song Breathless by The Corrs. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Mia and DJ Angie War sa programang What The F, only here on GV 99.1, your good vibes.

And you are still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Tuning in of our DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F. And mga vibes, it is now 11:47 na po ng umaga sa buong Pilipinas. 13 minutes na lang. Magpapaalam na ang inyong DJ. Kaya naman, bago ang lahat, pag-usapan pa rin natin ang ating topic ngayong umaga. Ano yung gawaing bahay ang pinakaayaw mong gawin? Ihabol nyo na yan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. If they ever get you down, there's always something I can do. At galing kay Sir Norberto, good morning DJ Clark. Ang ayoko pong gawing sa gawaing bahay ay yung magpasahod po. Ano to? Magpasahod po ng mga tulos ng bubong. Ah! Nasahurin nyo yung... Ah, okay. Magpasahod po ng tulo ng bubong yung halos kulang na lang batsa nyo sa bahay, pati yung mga kawali nakasahod na rin. Ang bigat po sa pakiramdam na parang gusto mo na lang magpalit ng bahay. Salamat po. Lagyan nyo ng sealant. Kailangan natin lagyan ng sealant yan, mga ka-vibes. Baka kaya pa ng sealant ng bubong mo. Kailangan yun. Hanapin mo kung saan yung butas. Mahilig ka naman sa butas. Another texter galing kay 3497 DJ, yung pagtitiklop ng damit talaga, masaya maglaba, masaya magsampay, pero pagtiklopin mo ako ng damit, ayoko. Pwede po bang diretso na lang yung sa cabinet kahit gusot-gusot? Hindi pa rin siya pwede kasi kagaya na sinabi ko kanina, kapag diniretso mo na lang yan, di mo tinupin, may hirapan ka rin din magplansya ng damit. Another texter from 7967. DJ, yung pinakaayaw kong maglinis ng ref, ang dami mong makikitang pagkain na hindi mo kay hindi mo na maalala kung kailan pa nilagay doon. Alam nyo, dito rin eh. Ang dami rin mga pagkain. Meron din dati dito sa office ref. Alam mo, isang linggo na yung kanin, hindi pa rin tinatanggal sa ref. Nangula po na yun doon. Kasi yung lugaw na niluto. May niluto akong lugaw. Naging kalamay siya. Alam mo, isang linggo hindi inugasan. Nasa rep lang po. Singkatamad talaga dito sa paghuhugas ng mga pinaggamitan. Alam mo, meron po kami ditong ugali na kapag hindi naubos, ilalagay sa isang mangkok, tapos i-clean wrap, ilalagay sa rep. Tapos ilan linggo po doon nasa rep, hanggang sa mangula po, hanggang sa may mga molds na, hindi po namin talaga siya tatanggalin. Pag itatapon namin, kasama na doon yung mangkok. Meron doon, baunan ko rin, iniwan ko doon sa rep. Nang ula po, itinapon ko buo na. pati yung container tinapon ko na kasi hindi ko na kayang hugasan. Alam niyo yung mga katamaran natin, nakakatawa yan eh. Meron din dito, ikwento ko lang. Kwento rin sa akin. Gawain ko din eh. Kakain po ako ng umaga.
Dito sa office yan, ha? Meron po kasi mga plato dito. Eh. Kakain po ako ng umaga, tapos hindi ko siya hugasan. Hugasan ko na lang pagpauwi na ako. Minsan makakalimutan ko pa sa banyo, eh. Kaya pikon na po sa amin yung mga panggabi kasi sila po yung naguhugas. Pasensya na. Tapos alam nyo pa, hindi yung plato, kakain ka na umaga. Kakain ka rin ng tanghali. Siyempre, hindi mo nahuhugasan. Doon ka na ulit kakain. Katamaran po ang tawag doon. Huwag nyo na kami gagayahin. Kaya yung mga... ano tawag dito? Lahat naman po tayo may katamaran. Pero dapat inululugar. Hindi yung araw-araw. Ito another texter galing kay 1101. Ang ayoko yung maglinis ng bintana kapag natapos ka. May isang party ring may fingerprint na naman, DJ Clark. Hindi ko alam kung ako ba talaga naglinis o gumagawa lang ng abstract art. Alam niyo, isa pa yung paglilinis ng salamin. Kung yung table ninyo din tempered glass, syempre kung ikaw ay medyo maselan-selan, hindi ka papayag na may fingerprint kang makikita. At alam nyo, yung mahirap dun sa tempered glass na kainan, di ba meron tayong mga dining table na tempered glass, ang hirap din linisin, no? Kasi bumabakas talaga. Ewan ko bakit marami pa rin tumatanggili na may tempered glass. Nakakabikon yun, eh. Lalo-lalo na kung may OCD ka. Talagang sigurado, lahat ng makikita mo, lilinisin mo. Kasi meron nga mga tayo, siguro ako may OCD talaga ako. Lahat po na hindi pantay, ipapantay ko. Kahit nasa convenience store po ako, kapag may nakataob doon na tinda, aayusin ko talaga. Ito galing kay 6794. Saturday morning, dapat chill, DJ. Pero bago ako makapagkape, kailangan ko muna magwalis, maghugas at magligpit na parang attendance ang chores. Eh, ganun talaga kapag Saturday, Sunday. Parang ugali na natin na maglinis. Pero ako hindi po talaga ako naglilinis kasi hindi talaga. Yung sobrang tabad ko na Saturday, Sunday, ihiga ako na lang talaga. Pag-ayos ko nga lang ng kamay, hindi ko maayos-ayos. Anyway, mga kawes, hanggang dito na lang po. It is now 11:55 na po ng umaga sa buong Pilipinas. Konting minuto na lang, magla-lunch break na. Kaya mga kawes, para sa hindi pa rin kumakain hanggang ngayon, kumain ka na. Huwag mo nang hintayin na sasabihan ka pa niya na kain ka na. Huwag ka na maghintay sa ganun. Ako na lang magsasabi sa'yo. Kumain ka na. Kaya naman, mga ka-vibes. Hanggang dito na lang. Ang bilis ng Saturday morning, eh, no? Kapag good vibes lang yung usapan natin. Puro katatawanan. Puro usapang bahay. Puro gawaing bahay ang pinag-usapan natin ngayong umaga. At sa totoo lang, kahit minsan nakakatamad yung mga gawaing bahay, parte talaga sila sa everyday routine natin. At everyday life natin yan, mga kabayan. Hindi man natin favorite yung ginagawa natin, pero kailangan pa rin natin silang gawin. Kasi nasa routine na nga. Kaya naman, mga kabayan, kung may naghihintay na labada sa iyo ngayon, labhan mo na para matapos ka na. Kung may naghihintay na hugasin, hugasan mo na. Kung may naghihintay na dumi, ligpitin mo na para matapos at makapagpahinga ka na ngayong Saturday. Kaya lahat ng gawaing bahay ngayon, tapusin mo na, umpisahan mo na ngayon, huwag ka nang tatamad-tamad. At hanggang dito na lang, mga ka-vibes. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And let's play the song. Dito vibes muna tayo ngayon, mga ka-vibes.
And let's play the song Touch by Joy. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in our DJ Mia and DJ Angie Morse sa programang What The F, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Hello mga ka-vibes! Yes, this is your nag-iisang titang ina, DJ Amir. Isang maulang hapon, tanghali pa pala. Kumusta na po kayo mga ka-vibes? Ayan. Sana po ay okay lang kayo sa kabila po ng ganitong walang tigil ang ulan. Ito yung pinakamasarap na parte. Yung nasa bahay ka lang at ngayon ay kumakain ng tanghalian. At either ang ulam nyo po ay may sabaw o kaya naman nagluto ang inyong mga ina ng yung tipong pang ano ba yung masarap na ulam pag ganitong umuulan. Ulam ha, yung merienda masarap ngayon, champurado, arroz caldo, tulad ng binigay ni Sir Joseph Salas. Thank you so much po sa inyong arroz caldo. I love it. Thank you so much po. Shout out kay Sir Joseph Salas and of course sa kanyang napakagandang Mrs. Doctora Salas. Thank you so much. Ayan, ano pa? Sopas? Sabi nga nila, ano daw ang masarap na S pag umuulan? Shrimp yarn. Shrimp. Oh, sabaw. Ayan, sopas. Tapos kape. Ko, yan naman sasara. Pero pag lunch, parang ang sarap nito yung may sabaw. Ayan. Yung may sabaw ang ulam, pero ang niluto ko po ay binagoongan. Eh, hindi, masarap yun mamaya. May ka-partner na ano, prito. Kumusta na po yung mga nananghali ang titang ina at titong ama? Mga nakchis? At syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na kahit na umuulan, bumabagyo, at may habag at nananalasa, ay nasa labas, nagtatrabaho. Mag-ingat po ang mga driver natin. Madulas ang daan. Takbong pogi lang. Takbong pretty lang. Yan, ha? So, ingat-ingat po tayo. At ayon po sa DOST Pag-asa, eh, hanggang next week pa daw ang habagat at meron pa silang binabantayan na LPA o low pressure air yacht. Kaya naman sana wag na maging bagyo. Kaya naman samahan ninyo ang inyong titang ina ng bayan sa programang Tita Nanay Time. Hanggang 3 PM pa po tayo magkwentuhan. At syempre dahil ngayon ay Sabado, at tayo ay nasa Rewind Weekend. Napapaindak ako sa mga pinapatugtog ni DJ Clark kanina. Yung ang kanyang patugtog ay Let's Get Physical. Yung ganitong panahon, tapos nagsusumba ka, ganyan, ang background music nyo. Let's get physical, physical. Ganyan, oo, mga ganon. Kaya naman ako po yung mga song requests, Rewind Weekend songs. I-text na lamang po si DJ Amir sa inyo mga pa-shoutout sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466, mga ka-vibes. At syempre pa, kung kayo po ay aking pong boss, hello boss, kasalukuyan po akong on air, BRB boss, ayan ako, tumatawag po yung boss ko sa akin, namimiss agad ako, o, matagal na kasi niya akong hindi nakikita, kasi sobrang, ang dami pong suspension dahil dito sa bagyo. O ayan, mga ka-vibes, kung kayo po ay nice yung sundan ang aming mga content, videos, at syempre para updated kayo, aba i-follow nyo na ang aming mga social media accounts, X and Instagram at GV991, sa Signal TV, nasa Channel 306 po kami mga ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, gusto nyo kaming i-follow, subscribe, at i-like. Syempre, meron kaming YouTube channel sa GV99.1, your good vibe station.
2: experience.
1: And of course, you can listen to us anytime, anywhere. Just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At masusundan nyo rin kami sa mga content namin. Naku, madami kami niyan. Siyempre, saan ba kundi sa TikTok? GV991FM. And of course, mamaya live na live na naman ang inyong titang ina sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At pag wala pa kayong naisip na merienda para mamaya, naku, masarap to katerno ng kape. Mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. 12:33 nang nagmamadaling tanghali. Enjoy nyo muna yung inyong masarap na lunch. Dahil ako tapos na akong mag-omad. 1 meal a day. Wish ko lang hindi ako magutom later. Kasi alam nyo naman, pag ganitong malamig, ang sarap pong kumain, di ba? Okay lang yan. Dahil dyan narito ng Ease of Base, The Sign. This is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang good vibe station, GV 99.1.

times 123. And yes, ito pa rin ang inyong nag-iisang ditang ina ng bayan, DJ Amir. Very cool. Very sweet. Oh, diba? Mukha ba may problema yan? Hello mga ka-vibes! Live na po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. At live na tayo, ha? Pakilike and share naman nyo yan. Ayan, at basahin natin yung mga message ng ating mga ka-vibes sa ating text line. Sabi ni Gretchen, good afternoon DJ Amir, pakiplay nyo naman ang Together Again by Janet Jackson. This is Gretchen. Pinatugtog ko na yan kanina. Sabi ni 3016, hi DJ Amir, pwede bang mag-request ng Waiting for Tonight by Jennifer Lopez? Salamat po. You will not wait na kasi na-play ko na yan kanina. Ayan. At wala kay 0318, maulang tanghali sa ating titang inang bayan, DJ Amir. Pa-shoutout po sa lahat ng mga TNVS driver. Pa-play po ng Halo kay Ube by Sex Bomb Girls. Salamat po. By Nino the Poging Transporter. Ah. Alam mo Nino. Ano kasi yan? Eto na nga. Oo, rewind weekend tayo ngayon. Yung parang mas lumaan pa natin yung sex bomb. Gusto mo? Mamaya patugtugin natin spaghetti. Ayan ha, okay ninyo? Ayan, and again, thank you so much ulit kay Sir Joseph Salas sa kanyang paaros kaldo. Wow, diba? At nakikinig daw sila ngayon ng kanyang anak. At napapaindak dahil puro kapanahunan daw niya ang aking pinapatugtog. Okay mga ka-vibes, ayan o, diba? Ano ba ang ating topic this afternoon? Pero, uy, Ma'am Kay! Ayan si Ma'am Kay, si Ma'am Karen. O, diba? Karen, ma'am, hello po sa inyo. Listening to your program now, DJ Amir, stay safe. Ma'am Karen, nami-miss na kita, Ma'am Kay. Ayan, oo. Ingat po, saan ka man pupunta, Ma'am Kay? Ayan, I miss you. Asa na, paano ako magpupunta sa'yo? Muulan. Oo, ayan mo, Ma'am Kay. Magkikita din tayo ulit. I miss you. Regards. Take care. Mga chup-chup. Ayan, ka-vibe, sino ba yung mga babatingin kong birthday celebrants ngayon? Ayan, babati ako ng mga birthday celebrants, ha? Madami pong nagba-birthday ngayon. Oo. Siyempre, birthday po ngayon ng aking tol, Rhea Salamanca, na nandyan ngayon sa UK. Ayan, happy birthday, tol Rhea. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayan, birthday po niya. Ayan, ngayong August 8. And of course, kay Tita Josie Kayabyab. Ayan, ang aking napakasipag na Tita Josie. Diyan sa aming subdivision. Sa Casmore. Tita Jo, happy birthday. Love, love. Ayan, napakasipag po ni Tita Jo. Nilalakad niya yon. And syempre, sa aking batch nung college, Eka Villena. Syempre, sa tita ko rin, Tita Ami Pascual. And of course, belated happy birthday sa isa ko na namang tita. Kahapon, 80th birthday niya, si Tita Aurora Morales de Ada, kay Tita Bebe. Tita Bebe, happy 80th birthday. Love, love. At kahapon din, birthday ni Jomar Morillo Laylay, a.k.a. Toti Marie. Ayan. Toti Marie, happy birthday. Hey, advance happy birthday po! Bukas kay Ana Grace Miranda sa aming news writer, news reporters, GV staff. Lahat-lahat na nasa kanya ng lahat. Wow. Happy birthday, Ana Grace. Ayan,
yan, advance happy birthday. And advance happy birthday din kay Ma'am Cecilia Lagonero, ang aking favorite teacher, isa sa mga favorite teacher ko nung high school, ang nagturo sa akin kung paano umibig si Florante at Laura. Ayan, happy birthday, Ma'am Cecilia. And of course, kay Saira Monique Seriosa and Sir Jim Zapanta. Zapanta, dyan po sa Canada. Happy birthday po sa inyong lahat. At happy birthday din po sa lahat ng mga nagdiriyo ng kanilang kaarawan ngayon. August 8, sa mga ka-vibes natin, it's 8-8. Ayan, 8-8. And mga ka-vibes, ano bang ating topic this afternoon? Kita nyo naman, ano ba ang ating POV? Ano ba yung mga quiet signs of true success? Minsan kasi iniisip natin mga ka-vibes na successful tayo kapag may bago tayong bahay, bago yung sasakyan natin, mataas ang posisyon natin sa ating mga trabaho, o may meron tayong malaking ipon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tagumpay, mga ka-vibes, na hindi nasusukat sa pera o sa mga posts sa social media? May mga tinatawag po tayo na quiet signs of success. Ito yung mga simpleng pagbabago ng puso, isip, relasyon at pananaw sa buhay na nagsasabing malayo na pala ang narating mo. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin yung mga tahimik na tagumpay na baka hindi mo napapansin, pero malaking blessing na pala ito sa buhay mo. Unang-una, hindi ka na people pleaser. O, ano yan? Ito yung natututo ka na magsabi ng no o hindi, na hindi ka nagigilty. Yan. Mas mahalaga na ngayon ang peace of mind kaysa approval ng ibang tao. Marunong ka na rin mag-set ng boundaries at umiwas sa mga tao o sitwasyon na hindi naman to nakakabuti sa'yo. Alam niyo po, hindi po selfish na pinoprotektahan niyo ang mga sarili niyo. Ang tawag po doon ay self-respect. Isa pa pong quiet signs of true respect, true success. Ano-ano sinasabi? Ito yung meron kang mga taong nalalapitan. Ayan. Hindi mo kailangan akuin yung lahat ng problema mong mag-isa. Minsan hindi natin kailangan ng solusyon eh. Alam mo, kailangan lang natin yung mga taong handang makinig sa atin. At ang pagkakaroon po ng isang taong mapagkakatiwalaan ay isang malaking blessing. So ikaw, ka-vibes, sino ba yung una mong tinatawagan kapag mabigat yung pakiramdam mo? Yung bang pagkausap mo siya, gumagaan ang pakiramdam mo. Para bang hindi mo man masolusyonan ng 100% yung problem mo, gumagaan siya. Aside from, syempre, kay Lord, no? Alam mo, pag binubus natin lahat kay Lord yung ating nararamdaman, syempre gumagaan. Pero yung taong ginagamit niya. Ayan. So kapag may tao kang nilalapitan ganun, uy, alam nyo, may tagumpay, may blessing ka na sa buhay. At eto pa, ang mga quiet signs of true success. Yung meron kang kakayahan na tugunan ang iyong mga pangangailangan. Tulad kaya ng ano? Ayan. Kapag nakakabayad ka ng bills. Ayan. Kapag nakakapaglaan ka ng kahit konting halaga para sa sarili mo. Kapag nakakabili ka ng mga simpleng bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. At hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, ha? Ito po ay isang paalala ng Diyos na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng hindi lamang yung pangangailangan natin, kung hindi minsan pati na yung mga simpleng bagay na nakakapagpasaya sa atin, mga ka-vibes. Ito yung susunod, yung meron kang tunay na support system. Hindi ko kailangan yung marami kang kaibigan, ka-vibes. Di na uso yung ano ngayon. Quality over quantity na tayo ngayon. Lalo na tayong mga titang ina.
Hindi na kailangan natin ng maraming kaibigan. Minsan sapat na yung isa o dalawang taong tunay na nagmamahal sa'yo, nakakaunawa sa'yo, at nananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Ito pa ang true signs ng success. Hindi ka madaling nagkakasakit. O kaya mabilis kang makabawi at makarecover. Yan, kahit pagod ka sa trabaho, puyat ka, o marami kang responsibilidad, nakakabangon ka pa rin. Paalala rin po ito na patuloy nating pinapangalagaan ang ating kalusugan dahil ito po ang isa sa pinakamahalagang kayamanan na meron tayo ngayon. Ito pa nga, nakakabayad tayo ng bills. Minsan dami nating reklamo, no? Ayan, yung tipong kung iisipin mo, ang pagbabayad ng bills ay nangangahulugan na meron tayong tahanan, may kuryente tayo, may tubig, may pagkain, at iba pang pangangailangan. Hindi naman madali yun, no? Pero yung kapag nakakaraos tayo, isa pa rin po itong malaking biyaya. Nire-reklamo man natin yan, no? Nga, minsan nga yung tipong, hi, salamat, nabayaran ko na lahat ng mga bayarin ko ng mga bills ko. Kahit ito na lang natitira, okay na. Tapos nawalan ka ng gasol. Yun ang sad part. Oo, ilang beses ko na po naranasan niya. At susunod po, masimple na ang mga nagpapasaya sa'yo. Ayan, hindi mo naman kailangan ng mga mahaling bagay para maging masaya. Kapag natutunan mo na i-value yung isang tahimik na umaga, isang tasa ng kape, masarap na pagkain, at oras na kasama mo yung pamilya mo, at higit sa lahat, napakahimbing mong matulog. Kasi alam nyo mga ka-vibes, kapag simple ang nagpapasaya sa atin, mas lumalalim na binavalue natin ang ating buhay. At higit sa lahat, kung kaya mong ipagdiwang ang tagumpay ng iba, yan, dapat happy ka for other people. Yun. Yung happy ka pag nagtatagumpay ang iyong kapwa, happy ka kapag nakakaramdam siya ng success. Ano? Hindi ka madaling mainggit dahil alam mong bawat isa ay may kanya-kanyang panahon. Ang tagumpay po ng iba ay hindi nangangahulugan na ikaw ay left behind o nahuhuli ka na. Darating din kasi ang tamang oras para sa'yo. Ayan, tingnan na nga natin, baka may mga nag-message sa ating Facebook Live.

0: Ayan. Ito si Bernard, huli na sa balita. Oo, Bernard, huli ka na ba sa balita nga ni? Sabi ni Bernard, ay talaga naman, new times lot. Oo, last week pa. Ayan, Bernard Gambao, hi to Mommy Pines and to Miss Rye. Sabi ni Catherine Santos, happy Saturday sa DJ Amir. Wala ka na bang program ng Tuesday and Thursday ng 9 to 12 midnight? Pakiplay ang I Love You by Celine Dion. Thank you, ingat and God bless. Every Saturday na ako, Catherine, hindi na ako Tuesday, Thursday. Kasi alam niyo naman ang mga tita, diba? Kailangan maagang natutulog. Maagang gigising. Alam nyo na. Signs of aging. O, diba? O, pasensya na. O, ito na lang. Weekend na lang tayo. Ayan. Hello, Tata Magat Lariosa. At syempre sa lahat ng mga taga-Kanlungan at Santungan. Especially sa kanilang mga bossing dyan. Sige, si Ma'am Pau Pau. Ayan. And Sir Algen. Ayan. Catherine Santos. Para sa akin, yung tagumpay na masaya ay kung ano yung meron ka, yung feeling blessed ka lagi, yung tumatanda ka ng may pinagkatandaan, ha? Taray no, no? Diba? O, mais kay Catherine, ha? Ayan, may pamilya ka na kasama mo sa hirap at ginhawa at may taong totoong nagpapasaya sa'yo, yung may effort at handang manatili sa'yo. Thank you, DJ Amir. Ayan, at nakaabot na ang aking brother dyan sa Qatar. Sa aking kapatid na si Tonton Morales. Hello, Asher! Ayan, ang haba ng Asher. Asher! Yan ang aming Asyong. Ang kanya pong anak at syempre ang kanyang anak din na nandiyan sa Saragossa, si Kuya Blue. And of course, sa napakagandang misis at ang aking sister-in-law. Ayan. Hindi in-law ha, in-law. Arte-arte kasi. Ayan, si Jeng. Ayan, Jeng Morales. Ayan, hello sa inyo dyan sa Qatar. Sana okay lang kayo. Hello, Asher! At syempre, binabati ko muna ang aking boss, Boss Josephine Tanglao, Ma'am Elsie, na nagtatrabaho hanggang ngayon, gaya ko. And of course, kay Manager Miko So, kay Don, kay Febby, kay Nia, kay Ma'am Michelle, Ma'am Heidi, at syempre sa anak ni Ma'am Heidi, si Ivy. Hello, Ivy! At syempre sa anak ni Brad Sheila, na si Basti. Hello sa inyo. And of course, kay Maring Sharon, Maring Shasha. Ayan, may Marcel, Ma Marcel, Ma Malu, o the DRs. Hello, Asher! Sabi ng aking pamangkin, hello daw, sabi ni Asher. Akala niya nakakausap kanya. Hindi, alam mo, nagkaganyan din ako. Yung akala ko, tawag yung voice message. Tapos sinagot ko. Voice message pala. Ay, nako! Ayan, mga kabay, sa bilis ng oras, 1:39 na po ng hapon. Mga titang ina, minsan sobrang nakataon tayo sa mga bagay na wala pa sa atin. Kaya nakakalimutan nating pasalamatan yung mga blessing na meron na tayo. Ang tunay po na tagumpay, hindi nang nakikita sa mga material things. Minsan ito po ay yung meron kang peace of mind, mabubuting tao sa paligid, sapat na kabuhayan, malusog na pangangatawan, at pusong marunong makontento. Kaya kung meron ka nito ka-vibes, huwag mong maliitin na maaaring ito ang mga prayers na matagal nang sinasagot sa'yo ng Diyos. 140! Samantala, ako ay babalik. I-play na muna natin yung song request ng ating ka-vibes dito. Ayan. Isang sex bomba song after ng ating break. Diyan lamang po kayo, mga ka-vibes! At again, hello pala dyan sa aking sister din dyan sa San Jose, si Sheridan. And of course, kay Toti Marie, belated happy birthday. Siyempre, kay Empoy or kay Ayon and Paydan. I love you all. I miss you much. Ayan, ingat po kayo. 1:14 in the afternoon. End ko lang yung live. Pero hanggang mamayang 3 PM pa po ang inyong titang ina. Dito pa rin sa programang Tita Nanay Time. layers inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.

na ito! OPM naman, dito lang sa GV 99.1, your Good Vibes.

0: Nag-emergency alert. Ayan ang NDRRMC as of 2:09 PM. Red rainfall warning sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan at Laguna. Kaya asahan ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. At as per PDRRMO Pampanga, ayan, as 19 minutes ago lang po, ayan, enhance southwest monsoon o habagat under red rainfall warning po ang Pampanga sa Lubao, sa Samuan, Masantol, Florida Blanca, Makabebe. Under orange rainfall warning naman, Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, San Fernando, Magalang, Mexico, Minalin, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, Angeles, Mabalacat, Guagua, Porac, at Santa Rita. Associated hazard, a serious flooding is expected in flood-prone areas. All are advised to take precautionary measures. Mag-update naman po tayo mula sa DOST Pag-asa, southwest monsoon affecting Luzon and Visayas. Occidental Mindoro, Zambales and Bataan, monsoon rains dahil po yan sa habagat pa rin. Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro and Antique, occasional rains, hatid pa rin yan ng habagat. Batanes and Babuyan Islands po, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms through of TC o Typhoon Dolphin. Ayan. Zamboanga Peninsula, the rest of Luzon, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Hatid dyan ng habagat, cloudy skies and scattered rains and thunderstorm. And the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatid naman yan ng localized thunderstorms. Merienda na muna habang tayo po ay sinasalantalan tong habagat na to. Mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Sabi ni Norberto, good afternoon po DJ Amir. Kayo na po palang kahalili ni DJ Bella. Inaabangan ko pa naman siya. Nakakamiss po siya. Anyways po, pa-shoutout po sa uncle ko, DJ Amir, si Tito Tobias. Birthday po niya ngayon, pero sumakabilang buhay na po siya last year. Shoutout po sa kanya sa ilalim po ng lupa. Ay, Norberto naman. Just enjoy the rest of your digestions, Tito Tobias. Salamat, DJ Amir. Oo, last Saturday of July. At ako na po, ayan, bumalik na ang Tita Nanay time. So, dati Tuesday and Thursday, ngayon po ay Saturday na siya, 12 noon to 3 PM. Kaya makakasama niyo si DJ Amir buong weekends! Thank you so much for your message, Norberto. Ano ang iyong kinakain at pinagkakabalan ngayon mga maulan na to, ngayong araw na to? Oh, magkape nga tayo dyan. Ayan, yung walang sugar, yung matapang, yung ipaglalaban ako at sasampalin ako ng katotohanan. Ayan, Norberto, isang masayang hapon sa'yo. Ayan mga ka-vibes, ingat-ingat po tayo. Kung wala naman po kayong mahalagang gagawin sa labas, ay manatili lamang po sa inyong mga tahanan. At bumili na po kayo ng mga pagkain. At i-ready po natin, biglang may nagbo-brown out. At kung ang inyong lugar po ay flood-prone area, lumikas na po kayo kung merong advice na po sa inyo ang inyong mga local officials. Mag-ingat po tayo mga ka-vibes. Samantala, narito naman ang Eagles. Siyempre, Rewind Weekend Songs pa rin tayo. Kung kayo may mga song request, i-text nyo si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Love will keep us alive. This is DJ Amir, ang inyong titang ina sa programang Tita Nanny Time. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
1: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.

we're back. 7 minutes before 3 p.m. Ang bilis ng oras. At syempre, dadako na tayo sa ating TQQ. Tita Quotable Coat. So, anong ating Tita Quotable Coat? Hindi lahat ng tagumpay ay kailangan ipagsigawan. Minsan, ang pinakamalaking blessing ay ang kapayapaang natutunan mong yakapin ang mga taong nanatili at ang pusong marunong makontento. Kapag meron ka na mga ito, maniwala ka, successful ka na. Madalas nating iniisip, mga ka-vibes, na ang success ay nasusukat sa laki ng sahod mo, dami ng naipundar, o mga nakikita ng ibang tao. Ngunit habang tumatanda tayo, unti-unti nating nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi laging maingay. Minsan ito ay makikita sa mga simpleng bagay na dati ay ipinagdarasal lamang natin. Tagumpay na ang marunong kang pumili ng kapayapaan kaysa sa drama. Tagumpay na ang magkaroon ng kahit isang taong handang makinig sa'yo. Tagumpay na ang makabayad ng mga obligasyon, makakain ng maayos at makabangon muli sa bawat pagsubok. Higit sa lahat, tagumpay ang pusong marunong magpasalamat at tunay na masaya sa tagumpay ng iba. Kaya ka-vibes, kung minsan pakiramdam mo, wala ka pang naaabot, wait lang. Stop. And then, balikan mo yung buhay mo. Baka ang mga bagay na itinuturing mong ordinaryo ngayon ay siya mo mismong mga panalangin noon. At ang bawat araw na malakas ka, na bumabangon, may mga taong nagmamahal sa'yo, at may peace of mind ka, at may peace na nananahan sa puso mo. Yan ang patunay na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Oy, basahin natin ang mabilis tong message ni Norberto. Ang merienda ko ngayon, DJ Amir, ay ginisang tilapia na may tausie. Ulam ko yon kanina. Pinapapak ko ngayon yung sobra ko kanina. O, sige na nga. Oo. At para naman hindi masyadong boring yung ano mo, yung merienda mo, Norberto, mag-order ka na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang to, Norberto. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza for on Facebook for more updates. Mga ka-vibes, mga titang ina, mga titong ama. Ayan, tandaan natin, hindi natin kailangan maging loud sa inyong mga success o masyado nyong ipakitang masyado kayong sumakses. Para maging totoo. Siyempre, ang pinakamagandang uri pa rin ng tagumpay ay ang buhay na puno ng pananampalataya, pasasalamat at kapayapaan. Ito ay mga biyayang walang halaga sa pera, pero napakahalaga sa puso. At syempre, ito pa rin ang inyong titang ina, DJ Amir, sa programang Nakikinig, Nagpapayo. Walang judgment. At inyong safe space. Tita Nanay Time. Hanggang sa susunod po na Saturday. Kung saan ang bawat kwento ay mahalaga at bawat puso ay may lugar. Happy weekends, mga ka-vibes! Bukas abangan nyo ko ulit, Wanna Know Why, from 3 to 6 p.m. Keep loving, keep breathing, keep going! Enjoy the rest of the weekend! Samantala, isang OPM mula kay Marco Season, dedicated sa isang paboritong tao ko. Taong paborito? Whatever. Basta. Ayan, always. This is

Aha vibes. Maulan. And with that being said, bago tayo magsimula sa ating program, magbigay lang tayo ng konting ano, weather update, 'di ba? Sabi sa PAGASA, patuloy pa rin uulan dito sa atin sa Pampanga and of course sa iba-ibang province din dahil sa hanging habagat, mga ka-vibes. Ayan, may mga ano, possibility na magkaroon ng flash flood. So ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga nagdadrive at sa mga nakatira dito, 'di ba? Ingat-ingat po tayo. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Ako, malamig. Weather na masarap matulog. 'Di ba? Anyways, mga ka-vibes, yun lang for our small weather update lang. And tuloy na tayo sa ating program. Start na natin ang ating mga K-ganapan or K-updates. I'm too close to five. First for our K-updates, it's about Cat Psy. Specifically, one of their member. Sino kaya? Cat's Eyes, ano, yung member nila na si Sophia. Si Sophia La Forteza, which is yung Filipino member ng group. Because Sophia will be taking a temporary hiatus from group activities. Sad. It's very sad. Mawawala siya for a while sa kanilang mga activities. Ay, nako. But it's for a good reason naman because it's for me it's a good reason kasi sabi dito she will prioritize her mental health muna, so magbe-break muna siya for a little while. It's for her mental health and wellness. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Everything cash is fire. Sophia said that hindi naging easy yung decision niya to be on hiatus for a while because she loves performing, of course, as an artist, diba? But she's choosing to prioritize her well-being muna. So, ayun, sa mga fans ni Sophia, wait muna tayo until maging better na ang kanyang nararamdaman mentally and yung overall wellness niya, diba? That's it about Sophia. Let's go to our next K update. I take you viral, I go full thriller tonight. This one is about a BTS member. Yes, member ng BTS na si Taeyong or si V. Kasi naman nag-post siya sa social media na asking the fans na huwag daw silang abangan naman sa kanilang mga hotel rooms, sa labas ng hotel rooms nila o kaya sa labas ng mga hotel na pinag-i-stayan nila. Nako, ba't naman kasi ginaganon? Ayun, nag-post kasi siya na yun nga, para daw mag-stop yung mga fans na abangan sila sa labas mismo kasi ng hotel room nila. That's very disturbing. Sobra na yun sa pag-i-invade ng kanilang privacy, di ba? Meron pa rin naman silang personal space dapat. Basically, support is cute but respecting boundaries, di ba, is even more important than that. Next, kiganapan tayo mga ka-vibes. This one is about a K-actor na recently nagkaroon ng, medyo matagal-tagal na, nagkaroon ng controversy. Sino ba yun? It's si Kim Soo-yeon, mga ka-vibes. Si Kim Soo-yeon. Yung actor ng My Love from the Star and many more dramas. Everything big is fire.
kasi naman he is officially back with a brand as a brand ambassador, I mean. And the brand is a Filipino brand. That's why ano, merong mga issue na bakit lahat ng K-actor na nagkakaroon ng issue sa Korea is napupunta sa Pilipinas. Na para bang sobrang accepting daw ng Pilipinas sa mga actor na yon. Yun ang sabi-sabi online. Anyways, mga ka-vibes, yun lang ang ating mga K-updates. And balik muna tayo sa ating mga tugtugan. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop frenny. And of course, sa inyong number one good vibe station, GB 99.1, your good vibes.

You're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibe. Keep that This is DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, and this is our program YK. Playing on the background is Tadhana by Reiko. This song is a rendition ng kanta na to because the original is Sa Up Dharma Down, yung song na Tadhana. Bilang kalungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Anyway, mga ka-vibes, it is now 7:12 p.m. Which means it's time for our GV Instaplay. Kanina nag-post na nga ako, of course, as usual, sa ating ex regarding sa ating GV Instaplay. And may mga nagre-reply na nga, may mga nagko-comment na, nabasa ko na sila. And nalagay ko na nga rin ang song. Kasi ang first request natin is this song, which is Tadhana by Reiko. Anyway, mga ka-vibes, just keep on replying sa ating ex post and I'll be reading it here for your song request. Well, and also, if you wanna send us a message, you can send it to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Right now, mga ka-vibes, we're also live sa ating TikTok. Before tayo bumalik sa ating mga tugtugin, ayan, mag-shoutout muna tayo ng ating mga ka-vibes. Ayan, unahin na natin si Django. Ayan, nanonood siya sa ating TikTok live. Ayan, sabi niya, shoutout mo naman kami, DJ. Nakatune ngayon si Tata Junior, Tata Jepoy at Django na nagpapatila ng ulan. Ayan, stay safe sa inyo dyan, mga ka-vibes. Sa hindi nasa tatakbo ng And yun muna mga ka-vibes. For now, magbabalik muna tayo sa ating mga tugtugan. And I'll be playing Kung Maibabalik Ko Lang by Julianne San Jose, mga ka-vibes. I'll be playing it here sa inyong number one good vibe station, of course, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Pabili! Pabili po!
4: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
5: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Talaga lang, ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos!
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ko?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
10: titikman ninyo ang batas ng isang api!
6: Nasa ibaba.
11: Oo, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. Playing on the background is Sarangola by Ben and Ben. Grabe yung song na to. Ilang beses na siyang nakanta sa mga recognition and graduation. Anyway, with that being said, congratulations po sa lahat ng mga recently lang gumraduate. Kagaya ng friend ko kanina, si Jella. Ayan, congrats po sa inyo. More blessings ahead. And before tayo bumalik sa ating mga tugtugan, basahin natin ang ibang mga messages here from our Ka-Vibes. This is from 7969. Sabi niya, good evening DJ Vern. Pakiplay niyo naman po ang All These Ladies by BGYO. Ayan, this is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. You're welcome Gretchen dahil nakalagay na ang iyong request. And another message from 5975. Sabi niya dito, good evening DJ Vern. Pwede po bang mag-request ng KNT by Vision? Salamat po. Nakalagay na rin po ang request na yan. Anyways, we are live right now sa ating TikTok. Ayan, nababasa ko ang kanilang mga comments. Ayan, si Milagro Soriano Paho, sabi niya, good evening DJ Vern, pa shoutout po sa ate ko, Elizabeth Soriano Paho at kay James Paho kasi may bagyo. Oo, totoo nako, umuulan na naman.

kagaya ng sinabi ko kanina, malamig ang panahon mga ka-vibe. Very maulan. Medyo ano, medyo sweater weather, di ba? Minsan lang yan dahil nasa Pilipinas tayo. Nako! It's either maulan na malakas talaga as in binabagyo tayo or sobrang-sobrang init. Grabe. Walang in-between. Anyway mga ka-vibes, balik tayo sa ating program. Wala muna akong question today. Wala ulit akong question. Pero meron lang akong medyo parang trivia, ganon. I-share ko lang. Mag-share lang naman ako ng little bit. But before that, gusto kong basahin yung message na to. Eto, this is from 2792. Kanina kasi, pinlay ko yung ano, boom tarat-tarat. Kasi may nag-request. Eto, ang sabi ni 2792, DJ Vern, sino nag-request ng boom tarat-tarat? Napasaya niya ako. O, diba? Napasaya mo siya, kuya. Kuya na nag-request ng boom tarat-tarat. Lodi ko siya, sabihin mo.

Vibes, balik na nga tayo sa ating topic for today's K. For today's K, ang pag-uusapan natin ay... We are gonna be talking about hiatus. Hiatus, hiatus, kung paano nyo man gustong sabihin. Yun nga, pag-uusapan natin ang word na yun because it's a very ano common topic. Yeah, it's a very common topic, especially for K-pop fans talaga. Like, madalas yung naririnig or na-encounter ng mga K-pop fans. So,

Yes, yung word kasi na yun, like, again, hiatus, hiatus, kung paano nyo man gustong sabihin. Pero usual, ang tama kasi talaga ang pronunciation niya is hiatus. Yes, ayun. Ang word kasi na yun, ang ibig sabihin niya ay... It simply means a temporary break or being away for a while. Ganun ang ibig sabihin ng hiatus. Ayun nga ba? Bakit nga ba natin pag-uusapan to tonight? Nako. Kasi naman, maraming ano ngayon, maraming mga artists, hindi lang sa K-pop industry, pati rin actually sa mga ano, sa Hollywood, sa Philippines, marami rin Marami rin hiatus talaga or hiatus. Sabi ni Liber Spread. Ano daw, sana all my hiatus sa work. Hiatus na lang sasabihin ko para mas madali. Kasi yun din naman ang familiar ang iba. Hindi natin masyadong aartihan na hiatus. Ayun nga, ang ibig sabihin kasi ng word na yon, yung hiatus or hiatus, is a temporary break or being away for a while. Kasi naman, si Sofia kasi, kanina na nasama siya sa updates natin, si Sofia kasi, Sofia La Fortesa ng Cat's Eye, which is yung group na singer ng kanta na nasa background natin. Ayan. Si Sofia La Fortesa kasi is on her hiatus or hiatus. Kaya ayun, natapi ko lang siya because of that. And marami rin kasi yung isa pa nilang member na si Manon. Si Manon nakaano rin, nakabakasyon. For sure, kung K-pop group ka, ay kung K-pop group, kung K-pop fan ka, narinig mo na yung salitang yon, yung iba, iniisip nila, wait, umalis na ba siya sa group? Hindi pa, nagbabakasyon lang sila. Sometimes it's for many reasons. Kagaya nung kay Sofia, which is for mental health break. Yung iba naman talagang health concerns talaga. Like yung sakit talaga. And yung iba naman is for sometimes sa mga procedure nila, paano ba to? Plastic surgery minsan. Yes, yung different reasons. Minsan naman yung iba, gusto lang talagang magpahinga from the showbiz. Minsan nagkaroon sila ng issue, kaya sila magbabakasyon for a while. Ganon, alam niyo yun. Hindi naman sila katulad ni Kisses de Lavin. Hindi sila katulad ni Kisses de Lavin na nag-runaway literal. Nag-runaway siya sa industry. Sa showbiz industry at nagpaka-layo-layo siya. I'm begging you, hands up, Gabriela. So, kapag sinabi na the idol is on a... nabubulol talaga ako kasi naman. Kapag sinabi na ang idol ay nasa hiatus or hiatus, hindi naman siya like literal na mawawala sila. So, huwag kayong magpanik. Hindi naman sila aalis sa grupo. Pahinga lang. Pahinga lang ba, diba? Ayan, sabi ulit ni Liber Spread, true, necessary talaga mag-hiatus once in a while. Oo, diba? Para naman makapagpahinga sila from the, nakakapagod kaya yung isipin mo every day nagpa-perform ka, kumakanta ka, nagpa-practice ka ng sayaw, ganon, diba? Nakakapagod talaga siya, lalo na kapag may mga concerts. But I'm begging you, hands up, Gabriela. And actually, this is also a reminder para sa mga fans na supporting your idols means giving them enough space to rest and recover as well. Mahirap na kasi kung ma-burn out sila, hindi natin gugustuhin yun. Anyway, mga ka-vibes, that's all for my today's K, ang ating topic, which is ang hiatus, hiatus, or temporary break ng mga artist.
or not just artists, of course, mga personalities, TV personalities, showbiz personalities, whoever. Ikaw rin, kailangan mo rin ba ng hiatus sa work, sa school? Ay, nako. Magpahinga ang mga ka-vibes. Kahit ano lang naman, kahit panandaliin lang, di ba? Pahinga tayong konti. Anyway, mga ka-vibes, it is now 9:08 p.m. At 9:08 p.m. na nga, kaya magpapaalam na ang first song. Of course, as usual, overtime na naman tayo.

Yes, magpapaalam na muna ako mga ka-vibes. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly with our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-duwaan every Saturday 6 p.m. to 9 p.m. Paalala lang po, maulan ng panahon. Mag-ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Wag po tayong masyadong nagmamadali dahil madulas ang daan. And sa mga ano naman, naglalakad-lakad, ayan, ingat-ingat po tayo. Or yung mga nasa bahay lang actually, ano, ingat-ingat po tayo. Huwag nating hayaan na magkasakit tayo dahil mahirap ang magkasakit. Anyway mga ka-vibes, yun lang. Good night. Sleep well, pahinga well, and listen well. Again, this is DJ Vern, and I'll be with you again next Saturday. Mga ka-vibes, stay tuned sa inyong number one good vibes station, GV 99.1, your good vibes.

0: flashlight.
1: We are GV 99.1.

0: Kilagyunay pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu.
1: Amen.
0: Ing grasya na ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod na ng Diyos sa ting pamakiyagum ng banal na espiritu, mantabi kay kayungan.
1: At kay kaunti mo rin.
0: May payabak po kay kayungan.
1: May payabak po naman po among.
0: Kaniti pong kapag masusyan, pasalamatan tayo, ing akong Ginoo, king pamanantabi na king masabal na at king lugod na. Tinipo na katamong anting pamilya, kambening kapanaligan kaya. Sana ipanigaputa mo, ing patawara na katamo, kaling kaya katamong pamikasala, kuling mipnuya king kamulog at ganaka. Itamungan po. Aminan ko, King Diyos, ang pakumakalulo, at kay kayo kapatag, may kasala kong bina, King Pamisip, ang mga mano, ang ponpamanyapat, King Marok, at King Pamagtamad kong gawa, King Maya pasok at kusanang depat. Kasalanan ko mabayad. Pulinipay, panigapu ko, kang Nuwa na Mariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo po King Diyos ang ginutang. King Diyos sa lubos may paya, pagluluwa na katamo, at King pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katangan sana King Biela Nanga.
1: Amen.

0: Manalangin tayo. O lubos maipaya at alanganggang Diyos, ikaming mangangas mamausik pa keka, iganap po sana karing puso mi, indiwaning pangayampun mi anting anak mo, ba kaming maintulid lungob, king kayariyan na pengako mong ipagkalug ke kami. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, amabibie at magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alananggat.
1: Amen.

dalit a pakibat. Bakit mo kaya kami, Ginoo, inglugod mo at iligtas mo kami. Ikanta tayo po.

Ing sasabihan ng Ginoong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan kaya katamu, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kayo. At kanita, king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap.

Pamamasang iba't kingsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Kapatid, sasabyan ko yung katutuan, talatokin akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsensyo, apanibatan ning Espiritu Santo, patutuana king eko maglaram. Ing buri kong sabyan, yaiti, tutukong pagkalungkutan, at alang kalupa, ing kaplas ning puso ko, para ka rin kapatad ko, akan akong sariling laman at daya. Manyaman kulog tanggapan, ing miparusan ko, at mikawani ko, kang Kristo, nung iti ing makasaw karela. Ila rin taong pinili na ning Diyos, inampun na labi lang sariling anak na, at pepawaga na karela ing keyang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan, kambera, at pigkalub na karela ing batas. At yu karela ing tune kapanyamban. Tinggap da ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi ning bantog a Hebreyong pipumpunan da. At ing Kristo, king pangataw na, ibatya king karelang lahi. Mipuri ang alang kapupusan ng Diyos, amag-ari king sabla-sabla. Amen. Ingamano ning Ginoo,

0: Ing ginumantabe ke kayungan.
1: At ke ka antimurin.
0: Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo.
1: Ligaya ke ka o Ginoo.

Kaibat nong pepakabsiring malda, agad na lang pepasakin Jesus king bangka ring alagad na. Pepaunana na lang dinalakit king kangat ba ng pampang ning dagat, kabang paulyana na la ring tao. Inya nga paulyana na la ring tao, minukyat yang magdilidili king metong abundok-bundukan, ban manalangin. Mira sing bengi, magdilidili ka rin ni Jesus. Dapot ketang oras sa ita, malibutad ne ing bangka king dagat. Sapul-sapulan ne ningalun, uling makasalungot iya king tsup na ningangin. Pilatana ning alas tres, ilan ning alas seis ning abak. Pintalana lang Jesus, ding alagad na. Lalakad iya, babo ning danuman. Inyang ding alagad ikit ding lalakad babo ning danum, may ngilabot laking takot. Multuya ngarang sinabi at kinulisak laking takot da. Agad-agad minawa siya karela Jesus nga na, e kayo tatakot, ako'y Jesus, e kayo mitatakutan. Kanita nga nang kinulay Pedro, Ginu, nung ikapin, iutos mong lumapit ko keka, baboning danum. May kini nga nang may kibat Jesus. Inyakinulda si Pedro king bangka at migmula yung linak at babo ning danong papunta kang Jesus. Dapot inyang dimdam na ing masikan at tsup ning angin, tiblane ning takot at migmula yung limbo. Sagipan mo ko Ginu nga nang kinulisa. Pagadagat ning inabot Jesus ing gamat na tela ni Pedro at nga na Abe, kay na mo ko salpantayanan, bakit may kakuno ka? Pareho lang sinang pakimbangka at kasampara tinok ng tinyok ingangin. Simbandering alagad ang makasakeking bangka Yesus at ngara, tutupin, ika inganak na ning Diyos. Ing may pabalita ning kekatang kaligtasan.

Sibay po, maya payabak, kekayungan. Maya po yung abak, uling may karatang tamo, bis naman masungit yung panahon. Yapin, gritse po yung kasiping yung good morning at maya pa oras. Anya po ng ila pa makaing usureng cellphone, malbe tamo halos king TV. Ekbalo po nung atatandaan nyo rin talent shows kanita. Keng TV nung karakal ne po. Yung talentadong Pinoy, ating Pilipinas Got Talent ne po. Ating The Voice ne po. Philippine Idol, X Factor, at Nayali Wapot. Patunay la reti king dakal talento kiti Pilipinas. Dakal may abilidad karing Pinoy ne po. Ela mo biyasang magkanta o tumerak ating mamangan katapa nepo, kaya mamangan nanunano ating magikero nepo, ating stand-up comedians nepo, ating maglakad babo ning api o babo daring katapa. Pero kigaling at abilidad din miyayaliwang Pepal Tora. Ala ko pong atatandanan metong man kareng contestant sa maglakad babo danum. Atimpuke kayo, biyasang maglakad babo danum. Piyasa ka, General? Siguro ala ne po. Pero biyasang kawe, biyasa ko pong kawe. Tangmiling, biyasa kang kawe. Kanita po kanong minuna, ining... Ilugta mo kaya ti Betis, malapad dyan eh po. Maragulya, malalamya, malinising danum. At makapandilo la rin tao kanita. Ngayon may Latine, may kitid dyan po, may baboyap, at nepang kabasura. Sana po, nung makatulid ko king ilog, halakoy yung basura, king tulid ilog ne po. Pero, wala po talagang biyasang maglakad babo danong kay kayo. Lupang imposible ne po. Kumekad. Alata pang ikit. Nune mo yung ginu. Kinig ebanghelyo. Yung ginu nga ng San Mateo. Miglakad ya babo danong. At eya mo ilog. O sapa. Yung lekarana. Mas malalam ya. Dagat ya. Dagat ning Galilea. Nanang San Mateo, anyang at tsulibutad dagat, ing bangkada ring alagad na, masikaning angin, makasalungot siya, kingalun, maraguling alun, may bugyang mitsabing bangkara, nanang San Marcos, may nganib labiek, ring alagad na ning Ginoo, ring alagad ng sane, king dagat, may po. Sane maglakbe at inginupin talana nala banong i-rescue. Linakad iya, babo na ning danong. Iniya, ing peka mabilis diling parala na gewana. Ban i-rescue nala. Ban iligtas nala rin kakalugurana at suking peligro. This is not a show of talent. Nepo. Eya may pakitang gilas ing Ginoo. But it's an act of love. Pure love. Ing Ginoo, gawa nangan. Pating imposible. Ban aparamdam na ing pamagligtas na. Ing pakamal na. Ing masabal na. Iwaring kamatutuanan pati sarili ng biye. Dinawo na kikatam. Paniligtas na katam. Banparamdam na ing tunay ng lugod kay katam. Nya, gawa na. Pating imposibleng isipan tamo. Kini pong ebanghelyo, anyang lalapit yung ginubalada rin alagad multuya. Ing lalakad babo danum. Nya, kinulayit siya. E kayo tatakot. Ako ini. At sinyalens ng Pedro nepo. Ginunong ikapin, yutos mong lumakad ko, lumapit ko keka, maglakad king dalan. Mekeni,
nga naning Ginoo. At kinulda siya migmulayang linakad. Dapat minangin masikan. Mitakutan niya. Niya migmulayang limbog. Again, to the rescue na naman ng Ginoo. Dinwang ning gamat na o ba't may kakuno ka? Why did you doubt? Ing kutang po, pwede bang maglakad babo da no? Hello? Pwede po? Wow, pwede. Nyatsu kong ini. Uling abe tayong Ginoo. At siping mo, at lele mo, paneneng duduang inggamat mo. May nga rin ang sasabihan, you'll never walk alone. Nga e kay tatakot nga naningin mo. E ko mikakuno. King mumunang pamamasa kining libro da rin ngari, nga na, inginu alayo king mabagsi kayangin, alayo king ngayon, alayo king api, inyang dindam ng Elias ing gentle breeze, malambing nga angin, tikpaneng lupa na, nga na nimumunang pamamasa. Kanita na apita sa at susiping na, at sulele na, ingapong Gino. Kanita na ayalak, kaya bene, ingapong Gino. At suya po tang arapaneng yayaliwang kapag subukan king Biena, at siya king kweba nga naning mumunang pamamasa, uling sasalikot siya, king karing kalabana. Tapos at siya, balo na siya po tang mamarapya karing kalabana. Maging maulayang propeta ay Prophet Elijah, king matuwang tipan, at ginamit na yung instrumento ning ginuba ni pakilala na yung upaya na ning Diyos. Halagpasanang ni Elias, ing masakit, ing panganib, pati na yung makapangilabot, uling maniwala yung atsuya siping na yung Gino. Maglakad niya babo na ning danong. And he never walked alone, Elijah. Lebana na ing takot na, lebana na yung sablang kapikakunwa na. May kadoyan po yung maya babalita kay katamu. Pwedeng maglakad babo na ning danong. May katamu ang malayan maliliyari kay katamu. Nepo. Isipan niyo po ng pinanditas ng kalapit a kalapit ng Ginoo kay katamu. Tangat susiping mo, pakiramdam mo, kalugurana ka, pakamala na ka, liligtas na ka. Lalo na, karing penantit magkasakit na. Potang daralantang niyayaliwang kapag subukan. Potang etanabalo yung gawan tamo. Itang balamo at yung kalibutad na ning dagat. Mga sikanangin, mga ragulalan. Ningkay may bugkang malumot. Ningkay altolumbog ka.

0: katakutan tamo, karingayali wang hamon, padarala na ning biye. Tao tamo, etamo Diyos. Natural mo yung may kakunuta mo ning kaya king lugod na at pakamal ning Gino. Kalupa ng Pedro, he dared Jesus, pero uling may takutan niya king hangin, limbugya. Nga pagka nakaning Gino'y kami kakuno, you will never walk alone. Kaya katatakot, kaya magdilidili. At suyang parati, king Vietnam, paramdam ng parati, ing kaya Vietnam. At maralas, dudwang na yung gamat na, ba na katamong makapaglakad mo naman, babo na ning danong kaya Vietnam. Makanya niya ing lugod na ning Diyos kay katamungan. Gawa na pating imposible pa nakatamong iligtas. Ngini at manggaman kingalananga. Amen. Talaga tapo. Sasalpantay ako.
1: King Diyos.
2: Kung lubos may baya.
0: Di na lang king banwat iato. At nga sa Kristo ng anak ng buktong aginutang, pingagliging upayaning banal espiritu, ibay kang na Mariyang Birhen, tinasalal ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus mete at mikot-kot, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubiang mepi, pepaita siya banwa, makaluklok mo na ning Diyos, ikpang lubos may upaya. Iba't ka rin magbalik yan ang manketi, ban mukum kaning mabie ang poneng amate. Sasalpantay ako, king banal espiritu. King banal kapulungan katolika. King pamisamakding banal. King pangapatawad na rin kasalanan. King pangasubirang mieding mete. At king bie
1: alananga. Amen.
0: Manalangin tamo, kambening maragul o kasalpantayanan king Diyos tamang parating at syuk para kay katamungan. Magsalita ya kay katamu king siwala ning kapayapan at nga tamong makibat Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Ginoo alaka king kilda patduldol. Pakiramdaman mo ing aklis ning kekang iglesia no yaman ka rin maliligalig at milako katimawan. Inya ngaming manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Ginoo, alaka king maragol at masikanayangin, ding manalipusta karing karelang kasalang. Pakaluluan mula ring karelang biktima at ding pasakit karela. Inya ngaming manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Ginoo, alaka king ayun ding mamasiktakot at magmulalo ning gera. Dinan mo ang kapayapan at hustisya ding karelang biktima at antimurin ding maminsala karelang. Inya ang aming manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Ginoo, alaka king api ding mamatul at kokondena karing aliwa. Ipakit mo ing kekang kamulub karing karelang biktima at baywan mo puso ring manalipusta karela. Inya ang aming manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Ginoo, at syuka king malating siwala ring tawong magkapilit, matampang sumuyo, at magdalang tula ka ring karelang pamilya at kapamisanan. Manatili kang malapit karela at pagkaluban mong tetagan, inya ang aming manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Diyos sa ikpami, ing kapanayan mi at tsukeka, king amano mo ka rin ke manalig. Maging malapit ka sana ke kami, at bustan mong inganak mo, akayabe mi aking bie, ngeni at manggaman, king alananga.
1: Amen.

0: Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon matanggap, para paning Dios ikpang lubos may paya.
1: Tanggapan eh saning Ginoo, iting daon ka rin gamat mo. King kapuriyan po ni kaligayan ng lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal, akapulungan.
0: O Ginoo, malugod mong tanggapan, ingayayin ng banal akapulungan mo. Ay ba't mo naman, king maganak hamong pigkalubi dauna, at king upaya mong papalyanin mo sanang maging tune misteryo ng kaligtasan para kay kamingan. Tinganadwan ni king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabi ya ke kayo.
1: At ke ko antim.
0: Yat na yoring puso yu.
1: Makayat na no king ginu.
0: Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam.
1: Iti karapat dapat tampon matulid.
0: Tunepin karapat dapat tampon matulid, sukat at makakabus. Ing puriyan at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o ginu, banalaik pa, Diyos sa malugod tampon maganaka. King balang panahon, pagkalaman mo yung bayong sikanan ing banalaka pulungan mo, at kay kabaning pamaglakbena, makapagmulala mo yung tatayran ang pon kakambilan, kambening upaya ng banala spiritu mo, sisiguraduan mo ing pamaglingap mo. Pulinita, king tapatalugod mo, e kasinawang mamaos kaya, ibat king kapagsubukana, at king tula na babie ing maragula kapasalamatan keka. King kapamilatanan ng ginumi, ing banuo at iyato, mitutula laking lugod mo. I kami kagumding anghel at banal, pupuri kami king alanganggang ligaya mo, ngaming daralit.

Ika pining banal o ikpa, ika ing sibul ning sablang kabanalan, ulita ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titi pangambun, kareting ayin mi. Ban papanalanala, at parake kami gawa nalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Patatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaw ning Biyena king pamailas at kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ne ing tinape, at dinuang ne iti karing disipulo na at ngana, kunan niya iti kayingan, at mangan kayo kaniti, lingiti ing katawan ko, namidaon para kekay.

Makanyan mo naman, kaibat, naningapunan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri. Dinwang neti ka rin disipulo na't nga na, kunan yeti kayungan at minum kayo kaniti. Lingiti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubuo para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Dapatan yung itiking pamigaga na kayo kanako.

Inyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ingkamatay nating pangasubli ng mebi, daraon mi akeka iting tinape ning bie, pating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banala spirito. Ganakan mewaig pa, ing banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, banmiganap ya king lugud, kambe ng leyo ikalabing apating papami, i Florentino ing arsobispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banala balayan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawo, king pihong kapanayan ng pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang mayangon na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie lananga, pankambenin mo na Virgen Maria ing duning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambenin naman mong apostol, lalong-lalo ni Santiago, at ding sablang banal na mi bie-bie kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatana ng Jesucristo ang anak mo. King kapamilatana, kamben ang pon kaya, kagom ning banala spiritu, sablang parangalan pon ligaya keka o Diyosik panglubos may paya, manggaman king

Kumbening kapanaligan king Dios sa maling apke katamu, king pinandit ning pamangailangan. Manalangin tamo ang timono makalano ng katamong tiro ng ginutang Yesu Kristo.

Ikabus mo kami king sablang Maroko ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baan king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at migabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ing talapangabos mi Heso Kristo.

0: Or ikpa, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, layon meng pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibie at magari manggaman kingalananga.
1: Amen.
0: Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kekaingan.
1: At keka antim mo rin.
0: Yampang tayo po yung wagaan ng kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekaingan.

0: Ni oya ing cordero ning Dios. Ni oya mila lako king kasalanan ning yato. Nung laring may yaos king apuna na ning cordero.
1: Ginoo ay matampang tanggap keka. Dabot ikas may ngamano mo. Kumayap na ako.

0: Manalangin tayo. O Diyos sa ginumi, di sanang pamananggap mi King Banal Sakramento mo, ikabos na kami at patibayan na ing pangayaslagan mi King salaning katutuan mo. Iti nga naduan mi King kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen. Luklok namin po. Kapabalwan po, alata mo pa mo pong banalamisa, King Daratang Augusto 11, 2026, Aldoning Martis, Kenny King Kekatamong Pisamban. Malyari tamo pong simbo, King Monasterio de Santa Clara, para King Kapagmasusya ning Kafiesta ng Santa Clara ning Assisi. Anting Kapagmasusyan, King Daratang a Solemnidad ning Pangadala na Banwa ning Virgen Maria, ing kekatamo pong giya, apin po ing makatuki. Para po King Triduo, ang magumpisa King Agosto 12, Miyerkules, impong misa, alas 5:30 ning Gatpanapon. Ita naman pong Agosto 13, Huwebes, alas 6 ne po ning Abak. At itang Agosto 14, Aldo Biernes, 5:30 na po ning Gatpanapon. Ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuwana Virgen Maria, itang Agosto 15, Aldo ning Sabado, impong banalamisa, alas 6 na po ning Abak, at tokyane po ning prosesyon, itang alas 7 ning Abak. Dakal pong salamat. Talakad tamo po.
0: Ing ginuman tabi ya ke kayo
1: at ke ka antimo
0: at bendisyonan ako ni Dios sa may payang tutuhig pa pating anak pating banal espiritu.
1: Amen.
0: Ing misa mi daw ne umeko King kapayapan.
1: Salamat King Dios.
0: Mimingat ko po.